0: İyi. Sivurduk kağıtlı gürü. Tiyo en akamlı gülü ortağa. Sivurduk kağıtlı gürü. Aksu onu tek kurnu gizara tatsu muna. Ama akilet taro simanına suri tatsu muna. 2006 gülü. İnilu gizik kurnu. Ukarı artı kutu gülü ortağa. Tiyo en uak tiyo kutu gülü nakarı ortağa. Tiyo en uak tiyo kutu gülü mazuna. Kiyo gülü nakarı. Anak tiyo gülü nakarı. Sumakya. Tabari mana sakit hamma pita kara yakarımma kayta yok hakta kurulunu kayta yok kuruktanna ubanga pirok saytı singatı ini pirok saytı singatı ile kusak begeyin masurayı hakta kuruk kalına ile kusina tigomit iman neyle yaramigama denna inrugazı kaytumi onu ilgiliye makuninga takuk sauk titigur neila wa makwa pekhu tite tokura ki takuk sauk mitum ki tartine patige matur tartu kutigi mate ki tartine pap teme li yarot igle wa kanule nga jema akhi wa sugu yatigo pekhu sek sugu jugo nuxu ta kasu jugo ukus kasu jugo makuninga ili tive mitu tamakwa tokko kujakuti suma no tokku jangatak teme le pesu mitu Kitong ang kaso kaktu gule, pakilaw tigo. Kama ko ng ito tigo, inot tigo siya mo siya. Inot tigo tao nung manito ko siya rin siya. Tayo mapiro ko siya siya mo siya. Pitay li titi siya mo ito ko. Inot sa rin titi tay li siya mo ito gule. Kasi ano ito ang nagsuwar ay ba jutaw na suksi mo siya. Ano to kaya kanyang man. Tigo ang waka dyan. At ang nagtumiti tiga kaya kanyang naman.
1: Tämän näyttää on. Okausaraatso kuulijat tammikavio inulariikku kiujun nakajuin mata. Kiujun nakajuin nakahtau vattu tillu ammaru. Nuna ringi tuugaroa inulariingi kiujun näillä vakkiltutik. Okatlakatikin jannakpan. Pangikkiltutik. Tämän näyttää aksakokota okattamman. Nidlopikin asuktukille kiujongiin nakattaksimakivi.
0: Tavvaila kautama uta tappikunga atlepingan kautama sakattaksunga urluini makungne adluilunga pinasoro seiluane katsirsaksunga adlepingan upasunga junga kanulinga rakpisi kanga katimani arakpita katimaguma rakrusi. Teina supervisi kuin raktanga angeja kaaren raktanga katima katikaromang mako kanga teema katimani arakpita kaujigiaan arakpaku. Teema lisäkoma utakkilapsunga ta kausigia kannarama kanulinga jappa kanga katemana jappa ta kausigia kannarama kausilapto ko anglaksimis amma teki karama ta ko katema katigina ta karaka amma uko jarugatlema ila ilinne raksimamma katema jumna kanne gatlut amma teken sigurlepaangani ullungani pigiarlunga titiqqain aqqiumaningi tappikani narunangi luang mata una urlo sivurdakpa pigiapinga urlo narunangi to kautama kanuile mangata kanunile khatauti mangata titik kapta khaga kain naga luang mat pita kanga kiyo yoju tiga yun nangi tak apiri garuagama atego takuraka nitli anga khatakta kanga pigiara mangata kanuile unakara mangata penurlekto khakarlakpa Uwanga tegoang waktirunga kaujik kei tsautiki gea kagama, teikkuninga. Kaujik ka kautiki gea kaktaga kanui sujukangmanga. Titirakvegi kautiki zaga kiunani amma asiani titirakve kagaruangmanga tamaningittu. Kiujunnangittu tamaningittu. Ajungne tiakto, kiujajunnangnangi tiakto. Atuinnangittuin. Titirakve ukattarumajin, kaujik kaktau kattarumajin, ukaalauti kaktitaujiin, naasauti kaktitaujiin atunni. Ajunnaktuariin, uvanga tava tikkuartuktaunaga, teikkunanga tikkuartuktaujunga maanna. Iglukarama emailinga jumi, ukaalaugama emaililuma, ningaumanilmi kattalilaugama, kanga katimani apita, narunnauma. Ima kautama lakattaksunga kautamaa kunni lakattaksunga kausigiaktuin lakattaktunga tappikunga in lakattaktunga uuanni upakotini kuarunu niingakti palea hattarilaurama kiujaujunnangilaamikama. Tuki tahtukarunnangilaamikama. Suukaimari kauja hattarilaurti niingaama junga akaksangittunga, nimana niingamaruglungaungittu akaksangittunga, akauksangittunga.
1: Tiko ang wakaguma katagtokatusa umen matatakani. Tako ala tiko ang wakaguma kayang wato kano okaw tiga yapigi.
0: Tiko ang wakaguma katag na akobin. Naro nang ibiyotiyagin, titikatigok biyotiyagin. Okaw si tuinak kong ito. Sila gizaw katag na ang inabin. Sila gizaw taong mata uk promises kato. Ang ititiyo. Piniyang na kato. Atokatil. Titikatigok. Titik kaurugi, naro na eksima jenik, tukso eksima katang na aku titi guang waka katang mana aku fit, pilih aku titi ni aku taitana, pilih aku tang ni aku na aku fit.
1: Apa kusagilaung ita ni, oka usiksa katang na aku.
0: Una oka romatui na tara, ini rugi jikun, ilu angi juar romata, adlag ping ikhana jang, atuna apik tukso maktua romata. Titi guang waka ni taitana, pilih titi lugu. Kima kujau juga kasih gulak taka. Ini pizza sing ini atuan saudara guna reksangan. Tapi kuatungnya biarjon. Gawat mereka jawab. Mereka reaktifu akik si lataran nangin mata. Tapi kuataku saya untuk tunggu ringin. Si buruk tingin. Tapi kuatema mereka arun aurat tidur mata. Tapi kuagaru tema aurat jektau juga. Mari gari oktubu pitta kittu kuru titao hattaktu taa kunangaru.
1: Koyan nami okakati yunnaksa katarek.
0: Ila kujan nami tau tabanitun nama.

0: Mitti mattering miutti isumaru tikarong mata. Ka milauk tillugu makurong mat nunaring adlu. Ka milauk luni Catherine Kublu iglokak tiyuyok. Tamanna akku tiyo kanegi yani. Ka milauk tillugu sivatak ving mit ullakut. Ka mipadliyari lauk simang mat. Tamannaru. Tusak figine agatigo apersuk tautilugo nunaring not kano aktui simang manga.
1: Katana blue sipad lu yumit timatering ni unika asokuro yang na ama makurau kara oktuaro gata unuangan niyo nakshoni makugjuara kustavu. Pijak sen ini pilih tu jangan lu bilang mata. Kau jual letak tu baru bilang. Tahu mana lu? Kau aku ngata kau jak tom negatif. Ika berkasung. Ika berkam mama kau ni. Sejak mendukan itu ama aku area kaya tapang tapan itu. Ika begini tama mesuk aksi mati ama itu. Kau jual letak tu baru bilang.
2: Wah.
1: Iya. Imak surat tu yang nak dengar kan? Dan tahu mana kerja kerja apa? Ikan dah begini orang tu ukeng aku ikan itu siapa kang? Tahu mungkin aku yang tahu tahu musik jemu agaknya. Mau nak sudah. Mencik mati nunggang ni tahu nunggang suruh kata ilan ika tahu nunggah kerja setiap jam ika bagi tahu nunggah ika cik jemuk ika bagi suruh ika tahu nunggah nangis cerai lah mula suruh orang ni kamu tahu nunggah aku nak nangis cerai sana aku lagi ketiuh tahu mana tahu mana kuar tak kenom tempang atas minyak tu kan? Tahu mengam nangis dia tu kerana tahu mana itu ni kasihan ayat tupi kan ayat tahu mana umi aku kisah ni upah seorang ikhaf dekahon ni luar ni kumuyu.
2: Wah makar.
1: Mana parak siap tapping teman aku guru unik kerana datang hasil dia ni tu. Tepung ini seru majum yum ini terasa sangat. Kau yang mengerti usahkan sungguh memingaman ini dia bangun. Oh dia tepung tak kau yang tak kau orang kami suri isuk tua rum ini tak bisa untuk suri mana kan untuk yang lain.
2: Asuri ini merci isuk tua orang pa.
1: Kanu. Siapa yang ada mana? Tiada kan?
2: day kanel tappi kanin tununang me kanoi lingare laupa o kaose o europa so kai masi wulak pa mente me tarupa
1: e ujur yakubi tamano mi utoko gama kauya kauya ke paruk takate menatigi aru kukti yo
2: asso
1: ilan ke kauya ke paruk takate te menatigi aru kukti yo
2: hey
1: kama na uyuk pasa kami ta asini ikar de karate tapinyaro inokta inokta rigisuk bu ikar de kasamang makanigyan ni tuman ikaw nakalang ming man ang hamar ko sa tiyang nito ang mauno na sigjek ko kanito kanito mito ikaw nakalang kaya ko mako hamar ko sa tiyang nito lo ang ko apagulo sa tiyang nito sana yaro lang man ang mataw na nito sigjek ko nito nito sana yaro lang mo akit akit ka tiyakan na sumi kasukloti
2: aksar so katak so katak tuwine
1: i gar tan temak kopya ko tajum pata ako ani kler ko kung kileren yao nak tukso tapo na tukso marang ito
2: ay Taiman na ito, kawin niya kayo tiyang may kakumiti matalin.
1: Ama ila, taiman na ila, iya kayo tiyak ko makulat ako. Makukuha raw karo ng maunno ako. Sinitilir, taiman ito masakat. Kasi kururi araw rato nga takkan. So, kaya kaya mo doon na tikit ako kasi ako yung makilaw maung nakalsa ko. Kasi kita paruro lang.
2: Himakaro.
1: Atang na. Atang na. Simakaro mo nutak ka na. Inaksok mo yung isyo mo tak ka na. Mana. Parak si Yuaro. Inaksok si Yuaro.
2: Eh. Ako
1: te. Parak si Yuaro na rakong nato.
2: Aksa. Ay. Ako te iso katilaw ningin no. Noon na rin nga matu si Marilaw pa.
1: Aka sukarang ni
2: hey
1: sukarang itu ko pagkudo ni waktu di mat matuing ngaraw tuy na ko ako tiyo asya ko kada upang siyoro tuy
2: hey tay ko tama to si marok
1: ako at matuing ngaraw tuy matuing ngayon ngaraw tuy matuing ngayon ngaraw tuy matuing ngayon
2: Hey. Then na
1: si bata ko yung mando ama nipaksa nakangan na rok suni kasi ano niyo wag dito matuwi nga rok to niyo wag na niya rok
2: asukuro then na ikaga arwisik then na sana yaw niko akitaw ka nung nakpa
1: Ingo yuk sabo. Kisiyan niyo yak yari. Sa'y di yak tusungo ko tutaw mo nga upin nga ko. Tupak si man nak siya ka nga ama ikaruti siya ka nga. Sana yung inang natuk sabo. Katukat takat siya.
2: Eh, tawan ni tupak si ma ba?
1: Tupak si ma. Bunga ko nga tawan ni. Upagyak raw sa tuwak sa gawin. Isimarok to nga mga ulutoy na matawang nga mulung. Upangin sa tuwak raw ako, ayok siya ka kaya raw po tayo mga miti marang maayaw rung siya ni umiak.
2: Wow. Anak sa tuwak nga nang ilate?
1: Tuwak na ito ka raw na sulitema. Umiak ko ayaw ya kaya kaya. Tayo na tuwak nila.
2: Hey.
1: Ayok si Latang.
2: Ayok si Latang na tuwinero.
1: Ikaw. Isak ko. Isak ko ang nakpa.
2: So kaima takhiya
1: ti
2: sakiti tau pilarang manin na ten na kaina ayok si tuwin ayaw na ponga kinaktikun
1: na. Ayaw rok. Ayaw rok.
2: Kanun ito yung nukura?
1: Iba. Kanun ito.
2: Asway na. Apikutik sa ka isurin bata. Kanukane o kakumagubita bawat ako magubilo ni ato yung naugilo ni.
1: Iaksyong. Kaya sa nung niyo ang nakatik ka. Kaya sa ko yung ite ko akatangutigin. Ang maro ang nakating ilog ka rin ako nito. Ang matikikak sa amin. Mari ukarik ko. God mo ko. Hepasi. Ukarik. Ukasik sa karo akong nagsunga. Ilag ka rin. Ikarong nito ko rin. Iduring nito eh. Ukuha ka rin ang takatik ka rin. Kaya matapaw si Artig Bendo. Ilata ka ilugo rin si Pura. Uyuk. Iaksyon. Ukasik sa kakong nito.
2: Ay, kaya namin atuin na yun na kayo no kagabi. Ulo ka tiyan. Tabawo tiyak patigin.
1: Yep. Tabawo tiyak patigin.

0: Dunna. Debbie Uyukuruk Okatakatilugu. Catherine Kublumi to Zasartav. Koyenami Kabusto Yunakogavit. Akagutamat, Tako, Umerjuat, Usikartoti, Nunaring Nok, Tomata, Chorsilutit. Tamakuninga, Atokto Yaring Nit. Kangatas of gold, Taki to rock at turning in nut. Umerjuak gorted a kick in the sock at Tamata. Two Pekail Nertana, here come a young minute. Atokto or Semayok, 1981 Wotil Lugun. Kanui lo semaning in nit. Umerjo asiro semaning an nudlo. Tasuminga. Ukalakatakatilugo. Tunga suktilavo.
1: Sanera yang me. Umerjo ang uro semayok tena. Unikaw sa reyun ng mga pio.
2: Eh. Unikap sa reyun na tunga. Damawa. Ikawin ito.
1: Kikunu kaya nga in natikit to win?
2: Niyo kikunu. Niyo kikunu. Niyo kaya lang sa may itas yung umerto mo.
1: Takwa akaguti sa matika ni umerto ikakisi mayo. Unikaroon na rovilloni nagwaktar vio katarok si mayuk sa yo uvaroni kano. Ikayo kaya karok si mavisi taman na unikaw sa kikuro yakon na ko veo.
2: Kasi man yung ikakita yung mga mitakos ila ikakin na kata sa mga unuko unuko unuko mitakos yung mga sinabotabuin inuwin yung po mitakulok sa mga timisyo ka mga dekaris yung yagulo yung Sudi umar zar sukus seman tersebut. Sisi tuhan yang ini sudi cepat. Inu kawan ni kalau makan makan dia tu kita kasi kita cepat. Usi umar zar kangen itu. Awak inu kawan nama si kita doktor dua orang semua. Nada tiak sorry. Dabari, siku yung ulo mani, wakta wakad, tumawa siku kanga no. Niro, siku na kapi yung ulo, sumilay ko, umak, sikite. Asa yung design, ako, hiyo na kutima. Sikite, dahito, siku na rake. Iwin na rake ka. Sina, wato ba yung dagan, sikite, wakta, umak, sinak, sunga, umak, zaik, kakito, umak. Kawa yung mangyilo, ang nikumon. Tinggung waktu makau waktu macam itu, tanya waktu ni okey mungkin tiba nak, dulu aku ni sana kau waktu macam ada semua ni, sama macam kita ribu nak buat tuan, lalu kalau ada kau yang tu mungkin sama unuk selak tu yang tu, zaman tu waktu kita ni kau tu ni. Umiak tu ayuh siku. Tuh guru yang melayat tu, ini kan bukan cara melayat tu. Isimana ini kan apa kuar sama kata tak terkenal itu tu. Tiap tahun tu terkenal macam ni. Nak buat semua tu tu. Tiap
3: Mm-hmm.
1: Tena ikakisi mayok sa atya sinin niyang mano na rin ni sakayak pagkarwaklo ni.
2: Kita wan itadok pinakarapitin ni atin sa karata. At nagaan daw kung dure kung atin sa karata. Tao wan isa nga nga nakataw yung kataling mo at sa nga tayo ikan na ulong mat. Tapong at ikakati mo na. Ika ko tayo yung mataw nga. Tapong at ayak na kami ikakati mo. Tao wan nga tadok pinakarapitin ni.
1: Oi asuin te mari ikkare se mari sartillugu a nauter sortaro garrlune ila a iksing nakta royuklune
2: ila kene sartaro smejugu ra ting mesukuru ta kori takuyone spola roto amma
1: Kenok tau ka,
2: siku mo tamang nga kwa ko di si matune siku tan na yok tenga pirma piru jaliko
1: asingin ni ukuning umerja iloani tuni nagwak takto kakan ni katak tuk sa urok to
2: takwa di takot piyan sa tuki nagbak to revenue wala calling it to a tama ko nga exibal tayo ni dyan ni nagbak ta duro sa mga so ima mo idwan ng ini idwan ng ito ni le piya sa tuwa si kwartak to sa mga yun si kwartak sa mga yun to kwartak to sa mga yun piya sa tuwa I was like,
1: I'm going to go to the house. Kutik saka kanerun nirlunga kisani taako anu narit tikitao kattaktu umerjanit isuma kattarivit unung nirsak kanerni soorlu upengaku kisueruti juumi kattang mata niu virtikku niu koapakku unung nirsani kaikkoa ai tikisai kanne kattak patai soorlu suka eruti yullu nunguruti rujuktu tämä jokattang matta.
2: Niillä. Tässä mä niin mikin näin kannassa vaatukkuudet matta. Tässä mä niin nyt raukuruksuna kukui työttä ja se toppuudeksi me juhlaat. Mä annari inna kukama ne ja kukaru kautuksi juhlaat. Kukuttaa ja kumata vasta diittaa. Wakkaan tai se tutin aumetta kuumata. Amma imigai tuotti faisa tuppalaksi majuuruan. Udlumi. Rabbasan gala imigai katsengi tuoma. Udlumi teie taasuni. Imigai kuulataus akituki jauhittu. Wangila imigai kattiuri kattasan gala imigai. Nunari wakkaa.
1: Ini kerja
2: saya.
1: Okay, Jupi, okay, kita vona.
2: Yeah,

0: Gangerslenermit bevaljejuderinga Dana Adams bevaljejuderin narsi joennumat agas forngatillugo bevaljejuderilarsimajoq nunalignit qanuippallialermanga tungasuktilarlavo qoyennami Dana bevaljejuderin narsingmigavi ullumi tungasuttiari
1: matna qoyennami Karen tamane kanya tsinang ne okay ka palle lektu gut niglin lakin na lawto okay ka palle ningano ipping nan lakin na law kihen ipak ne kuming ni khatna ng law mo lo ipak ang atani taong atak suni gayak na makilaw to kihen ni ipak sila chao hikkan na suni ila hil ikkiman ngin ni kaulay na suni kihan ni nigling na ko yulay ni ito muna lo kayong mapalaya at ako uke kalangan pakat siya lukaw ngin siya ay lukto takinat siya na lang tugod makutoyak taksuta kihan ni takiluak ni kumot ting mi hulo ni nukak takaya kalaw mata ami ho ayo kimalaw to amner bela kimalukik to yun at haig mi ilan namin na ayo lik kimalutik nukak titaw talaw matalo ni ting mi ho mako talawak sa wakay uglo mako takilo ni kumi mayroon si Malenik to ikalupit, pagayong niyo tayo ikaluit. Mayroon si Mayolik po. Dahil ni huli, malalukit to mo. Ikalukit tak to huli ugalo. Dahil ni una. Una kanin nakpa ako, kanyat sinang ni ikalumat, ikaluit. Dayan. Amma takpaniya kanna aya kubik munirak tawsumi amma tapum automatic kanani apok tinak de umsumi ko mutuk ta peta ko tahi blutin na nago te atuk ke tak merta aya kubin me nadlo sote kaluk taktu inange ami hong itut na ting mea kuna tia mea lu kaununga hao jua aula kalea mea lu miyo aula taunga tok yui opak tingo alau teka ukoa inui uop tini alu tukka tia mea tak suti utang aku kipagi yau lir luta uke kaku taunga tuk tia mea tak masa uke kakanya taong ako nani, taong aktaktak matatak. Ano to kitakto kakasuti ko. Uwege kakasuti ko, upang nga kanya. Kung initselo ko yung mga matay lahat, tikihakti doon. Yung taong nga yun, apot ito ang itigilip ko ito. Ilangin, aming hulo-huli, pero niluyak ito. Ami hupaw nga paktaw yay na lagtut. Ami hulu iglo ka langin ni sutik. Tak sutik. Kinalugak taw yak to galuit. Tay mang nga ni. Tama ni. Now tuk to. Ami gray. Tika kahinit to. Kutay to tiyana. Tuk to nalongid lakit to kuli. Now kung ake akay pitalang mataki yan ni nakikipwa nakita ka ni in makahukulo ang mat kung nauyak at takya tasap chuang ni tanay la ako tilo kayaw lakikso ni inigayaw lakikso ni law mat mungkalo ang matukin mo Makutukjuan Thompson le anok tu haki mo ayumi le hak titau yak toksetik ila kau ye hak tau tang mata ayumi tukhiok setik ta makau ye mayak kong mo haki tulig yu yun no ami hono inong no Thompson le anok tu makutukjuan na ta ko North Stars ngana hak tau yu Thompson mi ayung ni lihat luti utu kap di tau luti haki ya lo tu aw ya mekun ilin na ga lilo tu agis kai tiga lihat tu ilin na wilu ta uku ilo tu agis tiga lihat tu Ya tak ada tamu ko, Karen.
0: Kau yang nama Dana api valia juri kafe.
1: Belum apa.
0: Api valia juri isi waktu ko suri tamangat ikarung ni ikaruk tu termit tiga kacuang mit ammaru ikuri kacuang mit. Api valia juri ingo kasugi api valia juri yun jiu yun na kasugi kafit. 867-979-6123 Isabel Karab Vigilugo.

0: Tai mei da sulu sinna stau rusak sa bus sanga namu sin mimman man au yau ningani. Ila ta koni kapisi magati ku ami suit tanele upang lebih meok lai papici ula unik kana yang man au yak si umi.
1: Tama usak siti ngok tunga unga tanu lunit. Tuk tuli hatta enak tili kusok kui sulak si magama au yak ku tapani nunami iku hatak tuta. Tapani nuna me au jadi ma nuna kakatak tuta. Kisian tamani kisud lagi luk teluga atak pendengar wak kita. Tapani au jadi ma cian nuna kak tuta. Makuning alu ni pada wani li atu kata lok semang itu kutai cuman aku ni alu kalau au jakut. Siokai ma pita hangin ma. Tapi itu nilu takwak payung nyata. Takwa galak di tahu bakal waktu terpalau kan ini takwa tak payu gak celu ni. Tapi cuma ni sokong sih waktu luang kau cuma luang itu mah takwa galak di tahu payu gak kisah ni. Tuk tu mini nang ni nuka kagak tuk tu tetap payu kau jadi macam pita kapat tuk tu kapat. Anu asal ni gak tuhat tadi lebih tapi cuma ni tetap payu kau masih tu mah kau masih tu kalau mau ni lah. Pisuk payu kita paunga, ungamun. Tapi mak, tapan itu nak kata-kata, nunarung mila. Tapaunga, pisuk apa mata, pita hatu kita yang ngawat menut. Tapan itu kau bagi syuting ni doktor tak, panah emak tu miksa ni galak tu nak. Tapau nga pisuk payu kata uan namut. Tapau nga aukang lilimit. Aukang lilimit nila tapikang nga. Kupalo unang nga. Tukiani tapu nga takayulin ni nganit. Kupalo uksumaya kalunni nga ngayu alo kukalo. Tapiko na isu ako takayulin ni ngagut. Umiakuluta. Tapau nga pisuk yak payu kata. Pingan na kalamu uan namut. Tukuliak tuta. Tema tema kuat tu ilok ko singit. Ili cibalnya si mami ya kita tay mga suko si unini. Aw ya kulo uki kulo. Tuktu kanu unini, kanu ipalnya unini. Tema ata ka tapat si mga kawi mau ciak tu nilo la ng ano namik. Siyo kay mak ako tama upay na kami. Tapat na nunalo asip bakalugo. Aw ya lima na yun naktugo. Makuning alun ni supuyo ni atong niw yang itu kutapani supuyo atau sambilun ni nagsapan ng mga ta awla yung itong ila sokko yung itong tayo ito matapan atulok si mayo yang makayugulo ni supuyo mi kisya niligay nang ni makuninga kayugtangin niya nilo atok patuta ang malo ikumalo kaluak pa yung itong luni tayo sumani. Sokko sulok tilong ay lang. Ikumalo kaluak pa yung imaito. At atagi ikumanik. Kupisibak tuni ikumakuluntay ko nga tisya maulit siwat tuni di ilan ikumataw si tisya maulit lugo. Ang malutamak ko igabigil kawayabu ito ni pitatsyak tugit. Unwari maaw mauti ka suang na tugit, ulit tok tugit. Iku makat siyang ilunit tayo mabija ka hangat, hilaruk tuwa na wakat. Tayo makaw silit yak si maligo sa tugang malun ni matwak si malugo. Iyutak wa uklo na kaktay tayo ko iyun. Uklo may okasi mo tayo ko aw mo nguya kong naktuwa rong mata. Unwari makalawa ko ting. Tayo ko unwari maaw mauti tugit. Kaupat unali ko tigilang migati ko. Unwari maamauti tao ba yung mata. Ipat siya nga igat yung tigilang kaluwakti ko unwari matya aumauti tao taan iyo. Taman na sila tinga nga taon nga patititito ko aumangin yun. Tema tayo may tamag kuninga. At siya kong nagtualuluwakto yakpa yung imalunin tamag kuninga atok to na kawiyakat takto ta. Inna mulu kisya ni tunnu ya nullu. ikitsi ba yung yung itay cuman sokko yung tiyak tunga ala pinasupali lang si mayunga sokko sa kululunga tay makaw yung hatta mo innat tunik ilatong nuya mo agayamin ng mulo ikitsi ba tilugit amalo sa kanyang mo tingwa titugo sa kanyang sakya tiyato ang tingot yung ikalangan no tamag ko nung ikitsi yung kalawa hatta lang si mayok tay cuman eh kapian ak tuya kanil yun ni atung ito amulita ko lo ang iyok kakatay may iyok to ko lo pikan ak tuwa logi ang alun ni isa magilu ang itabo tau tutun na at tatak ko lo pikan ak tuwa isa mayuk sa yugo lo pikan ak tuwa lo mga alun ni siya kayok palo lo ang wame na kilo tayo ma ikitsi kasi tutun mo ya mo siya kayo alun lo ak tuya mo na kilo ni ato kata kami tulita man na at so walang tuyang mo natin yun ni ilungas at walang mo natin yun ni pitusok mo nila at tutun na kami tapanin nyo nalong mo tayo may payong mata tayo man pisok pa kata pisok ka bak kata tama nga abam mo at tatampi takakasugi yang ano tutakak tugi yang ano tama nga tiyan nga tutapikan utok akwikibatan nila kata pingwak ko na kata kanigiyan ni tapani nyo na tiyak na lumi. Masyala ka ko yung araw ilang nga kaya katwa lang ila tapan na tipa tayo may tuman. Aso ila piso ka lila ko si mamigata. Dahil ko akong nga na ito amisiyo ka lokang kita ka luwag ka. Piso ka ba lila ko si mamigata tabunga ka lang. Taman na kanito. Pita ka luwag matin na kutaw kung nang matin lukuso kay ma. Piso ka magkatatama mga kanito yung utilo ko nilaw nilo. Dahil may payong mimat. Tapan, uto ko akpatin ni doktor, kasi na nituktu piso ko alaw mata. Pitakat niya ang itong unakpa siya yung mimat. Pitakang niya katalaw ko walaw tuktu. Namit yung nalaw ko nang ato piso ko alaw kami. Kasi hindi po nga sulo ni. Pisa ko akang makulat yung nalaw ni. Iya kang mimat. Tapan, ino nalaw milo ni. Pitakalaw ng ito kalaw. Kailan mo ko lupitat si tangmat. Tukto awla ningin no, pisok tiyalo tamak ko ang ila. Pitakat niya ang ito kung naluwa ko siya ang mata. Kula ka luwa ko ni. Aso ila, tukto lao kata. Tukto sila ako kata. Uno siya lila ko si mamat. Takuyo ka lao kanila, tapan ni kalalo la kaluwa tilota. Dahil na ningaw ko yung kaluwa ka Paolo si Tilok. Paolo si Tilio yung kaluwa ningaw ko yung toko. Amalo na yaga yu yakalo ka malaya. Taman puwati na kay ukiyo kakto nga. Puwati ni taman ukiyo kakko lahat tilo nga. Dahit siya mani. Kaya nga kisi na ito kisi matiya ning inak ko. Na iti pa ipiti. Taman ungatan ito kalo kanigiyan ito. Taman ipalugunak to. 1950 taman kanigiyan ni kalakto kalwa tukisi na siwa tiyan loko at kayo ko tukisi ka siya kalwa man na mukhang ito yung nakta tayo matay may tumat tamakwa sinitak minito kalwit takuso kay gati ko tampanin nung nami nami ito yung nakila pisok nung tayo sumanitok to siyok to no kaut tibi wat tuminin nung nauksanin ito kamatakang mga isang huwata kamatingin na kasi huwata abalo yutimining ni tamak ko nga uyakan ni unwa ko na yung nartamin na kilugo uyakan ni taban na ungat abalo apitatsok yung milugo sinitanak pa yung mat tayo may tuminang may ako siya kay gata ako siya kanak pa yung mat sinitak mo nito karong ni asuila at ata manok ka kung hindi ko tahan na sinita kung hindi ko karo watya kung nasa to kakulong ila sinita kung hindi ko kapi kung mago tap malilo king kung makalok tuti at ata ko katukto siya kung lila tahan na ningaw kayo siya kalo ama sinita kung hindi ko karo kamaginiw siya lakto ko tamat nalo ang lakto ko timini nga ila sulo ano pito timini nga kiyukuta ako lo at nalak surak tungo tayo sa mga kukiyo takak to siya na kami. Kanukya kukiyo takalak tiliko yuk siya na kami. kuki musullu anu pi yutu minok tu yak tok taman khamma cingin nyi tok kimak taminok tamat jawlok si mamman amalu aki si miningit it yutakko aki si miningit ay sumasinit tak tu it yukulu inuwa si mayu pito kala wala tak balu ti ilisak sa uluting amalu alli aminingit atatama kamagiyaw kuluang itakalua nga ukakto nilo atataga tamakwago pito kalu it pagbisagat sa uluang imata mitaw tigit tayo nilikutan na sinitak ko minok inok to takalua nga tayo ma mitaw tigit sa uluang imata sinitak ko minit tahan na go tapago aki si mining isok asimang imata aki si li sinitalo nila aki si nuangin na kakakpa yung imata tapong imin yung nuwalo ito na aki sa kasi ngubayo at sinitak to ta aliyang ilo nuwal lugit kimay na to nyak tayo liutan hinitak biya katatabo kisa nuwat nyo may lugit tayo mago tayo may mat nuwang ikuti ko aki si bulusok ang ikuti ko tana inukay niyang wang liw mat ako ni araw to niya inukay niyang wang liw mat sinitak biya katatabo tako aki sa kawajabot sok ang ito ako tigo tana tayo may niyong mat at atamasuyo ko lugo kamagayaw ko luwang itang aki si miningilo so ataw tayo ko yang pito kalaw mat ningaw kayo ya kalaw ama paulo si uong wakto ko ila kala ila iyo kataw di kala niyo salot na ngataan na sinitak po minok ang uti kalaw yung si miningan uong wapato ko iluano tapo ngay sinitak po minok iluano nalang wakto ni uong wakto ko taan na sinitak po minok ila kala uti kala niyo sa iyo yakto ko at atama inuktok tangalo ang tayo ma iso kitaw tigi ko nago ila kalaw tigi ko nago ila pito kalaw mata na sinitak po minok as ula taman na wakaw tigilo ko kamagay yung inuktok ko taan na inuktok ka sukalaw ang ako ila suko silwak to yangin ma taan na ningaw kayo yakalaw ka at atama inuktok kalaw ang ako suko silwak to yangin ma sukay yalaw ang itakalaw ang sukay yakala siya yung makikto yakto ni tay may tok tatyo nga sinitak mo minong ming sinitak mo minit yun daw kalwarli kisya ni tatu siya mayamigo at atama pila kayo kita nga inok sa katanga takpo na inok ang ito to karo siya kayo mapito karo man kisya ni ilok ko si tokamigo to siya mayamigo lo tay may lok tahong siya at nga at atama tan na sinitak mo minito karo tay ma at ataga nilila ko nilto ni tabong lupi siya kaya kani tuyo nalang lalo katay nalo isa magi yung ni tuk siya ulo niyo kanukya sinitak mo niyo kayo kay makilo tigo so kay masinitak mo niyo naman tay matabo nga pisuk kata ukalok ta kakalyo ni tana nunalo ko yung kalak ilamanin ni kalak ulo kalso ko yung ni kalak tapan na ima nunalo ko alam mo bitahak pa yung ima nayok pa yung yabot itu ato kalalo masyalaka kalalo taman na ilang tabong ato nakakalatatahang ito tapan na yok pa yung ato ilang tayo may tuwa yung mat aswila tapong sinita kaswa lilok si mamigata gaswa nga tayo latako at atako ka ang yok kari gati ko malito na kati ko tanan na yagalo aman ingaw kiyo yagalo aka takulo ta tanan ukalok takakilo ni sinita kiniyak tabo aw yalla ko lumi o kalok mi aw yaw man ta sa katla ito alo to kaya so kay ma aw yalla ka lo kami asuila o kalok ko tay na ko kaka sa ng manager yu yalla ko kaka pag kalo ang ko ko ko nang itay nak to ni lo kay may mat na ja yu yalla ko na malay ko ko sa ko alo ba yum mat ang uti dito ko na aw na nakakpa yum mat uy kalawakan nakitong nga kalawakan ni Lonnie ang uti dito doon na pinasuwasyo ng uyo mataan na kukirong nangin na mayok ukalakulo kamagiyuyalok tanga sumakukirang siya ng mga ukaktulong ni putuyok uyato na makipatto ko ungataan ko ani kok tuyak ni nga tupat tunni nga ila ungataan kok tuyak patto ko ukalakulo tatso ma ay sila pinasuwakong ni yung magutay may mat kukak tuyak pagkalawa kami guok ani ko ko lo putu yu ya hatta do nang sung wa ko nang ani lo ka lo ka ma gi ni lo sima ma ko tak mani kai wa chi tu nak tok sin tak pu gi nyak ta din ni kak kalu kal la ko lum mi time unuang ulengat tan lakhan uise magiluang mejab ukal na jega ya kalau makam magilua tu ya lok sima ya kalau nga kukak kukak sima kamilila kukak tu gubak kalau waktu putu jok tu ya hatta tu nyaku singa ne ukaliu ta una kamalat tu ya lok sima yo kalau pinas unuk tu kulu ukalikulu ukali ukalikulu kalu atakulu ila ukalilai kulu wal wali asyula unuang ulengat tay na tapan ni ngaw gyu ya kalu aga kani ge yakulu tinni sinitta ka soale lok simamma kangatta mo tamak kopi yak tu gu ya kagalai kangatta ma ya mo sila lut tu kalam mo ata ta gari sinitta pliok tok tamo ng inna ko yakilli tu nangano uya kan ne khakkaw ga mahammi kammi ta kasi ngun nak tu ga abalungin ni tay ma abalung lak tu gu ya kan ni tamo na namati namak tu gu pinga sunai no kakumang ne yak tu gu tanna abalu yang aku yang kan sih tak begini aku tahu amma cium tani alia hati aku tu itu nilu asyulah aku sekarang tu tapi memat tapi unu aku langsung sini lok cuma nyuti lu ngali sini lu nong mati lu ngak sila kipukang itu ku nila cium tani lagi sih ane kipukak payu megat tak kipisap tahangi gay mat asyulah tepisat tahangi gay makayuk tani kisian itu tutu hangi gay malu kipakak payu mega titay maaw lang kuluya luat yak sa madun yak tuta kipituwa ka gati ko kayuk ta so kaya yang nausya ningin nyo koyu kululam ilo kayuk ta kipigil lugit so kaya yak sa kaya ningin tap patwa tay may lingam may yung wali at atama tay may lingat yung mga nila so wala hatak to kululangat aw yaw man aswila at ataka unwakot nipimingila to siya ka ulilok si magama unu aku tak tulah kaya lumi sekingu yang mik tapi cuman ini cuman ingin nak telur ni cuman ingin nama lu ni sekingu yang mik tapi cuman unu alu atali dah atali miu kajak kalu ni taman ini cuma gilu ku sini segalaga olok tuta sini gilu akan lagalaga olok tuta kacchi mik sini gian nak ku isu mungkin walau ku taman ilia pemilu ni sini gian nak ku tak taman atali miu lu akan waktu isi mga ngawal lo nilya yung kaktuli yung maunwa ko at ate ka lo kayo ka lang tulitap pa nga tapi kung aningaw sunap ba tayo matukisil yung ulo kukukutalo ka malayok tayo na ningaw ko yung katap nunalo po niya may po tayo nakakso ka lang may tamani kukukutta ka lang may at ningaw ko yung kalawa ka sinitakbil yung si mama kanigaya kulutin ni kung na ako yung may lakok kukuta ka lang mila tamani uya ka tana kulanit yun uya ka upa uya ka lang kulanit yun hilalut yun maata tapan atani sinitak bilyoktok then ningaw ka uya ka lang ila pangay la ang iyawalok isa ka suwa ka lang itulun ni tana uya ka hukututun na ama kuna ka wala ulun ni tana ayak kita tana uya ka pa uya kutuk ila uya ka hukututuk kulanit tayo matay may tumat unu ang ulok tili ko kukukutyalo ka malayok tusakto ko kuwaksan ang ligay unu ako tayo makalutap unu na to na may kukukutyalo ka migo kukukutyalo na kaktok tatiyawalo na kami ko awlit akong naliga milyon na itaman na tanago na yok na nga kukukutyalo man alak wala sakto ka siya akaw yung niltong awlat yung nacang ito lo ni ko kukukut yung kami siyo kay ma kukukut yung kami matsuma nunalo taman nunalaki alok po man atyo ili alok nunalaki alok ila taman na kukukto alok kayokso tanan na yung tanga kukukto timing at atiyo alo ulit to kukukut yung man anibisak tahang ito ko atatan no kay galayo atataga kiwag to walo kanulay to niya pato pitu ta kang ngin ta taman nunalo piyak sa ngin ma awlo ya ka chaw ko nunal la gal pitu ta kang ngin ni sa pin na hitaw ti yo isu ma gin lu as u la ko ko ya lo na kang ata ta ka sane anu lo si ma ma sane anu ka su lo si ma ka ta talo ang wa ta la ma lu un wa ku tay ma la as u la ni pinga kamang ngalo ilu wa sit to alo kaning ngin ma itulo ni kay galaga upal mo tak kamang tusak sa uta chmaninga uma ani bi khamit ti ala kamigo ni wanuk go awla egala tuyak patukolatan na sip matuliw ti himayo alupanganu ani bichat wanganu uyakalu tak mo katagya kitukulu ninga ko uyakalu wanno tan na uyakalu ani bichat wangani tak mo katan ni sayo inyumun ni umunyo ko ayaga hutabakalu wangago piyatsa wito awla egala tuyak patukolo ko taman na lugu killinga kaw magalatu alugolo kaw magulatu kalu wangala tapatak ko alo kaw mabitsa wang ila tapang sila mo takulo ko kay asula ko ata tagay la kanong lutun upin na kani o kang kanwaluli lalo nila tema tema ito mat ani bitsa ka kong nga ani tayo nyo nga sabong naksila ko si mamat. Tanya ninggal gue juga kalau kata mana kok kok jauh kalau nak tu tak kaman takut cawut turun ni upin nak ni tak tuar umman pangalukan paminya kalau enggak pada kartu yang itu turun ni asyudah kanuling kain dalam nombor tak ya atau tegal kanuke isma yuk cawuk isma luar rumah isma yuk cawuk atau tegak tak cuma ni tak melinga lengan kano o kakanilun ni tapan atata ganyan pekan ngayon yung lalawak si mama yung makasutsiak na kung kanong kasutsiak naman yung isumamigo ni pekan ngayon yung lalawak si mayo atata katatsi mo siya na yung nilokto ni ningawi yung kalawama ano yung kakon nil na kangan ano yung nailin Manila tamanin nung naro mo sinita katibuno na asula sunap ba tayo si matokong yaktok palaya nga uyakalo tama cuma lo kokongat kokotuin namu tama na nunalo nunal lagi alu dan uya kalu simiut simiut kanu tak cuma kata gak tuktu alu kalau ini mu kisah ni lo kokongat kokot tatuang tama na kokot jauh mata na inyu uya kata pun kibi yunil tu mnye inyu mukau siap tuktu yak tu kalau ten uya kalu tak cuma ngat nunal lagi sabut jangan macam nunal lagi ngalu sabut jangan inyo mo katagyalok tumunye ko lo takpunga kaksigyalok tumunye ko lo inyo mo takpunga ilum mo iyok kakyalok to ko uya ka kukukpalli ang nga mimalitaman na nunan laki alokput tahit sumali siya puti nga talo nunan laki tamat suma nunalo kukukto alo matahan na kung na ako yang ulaok to tayo tayo ito mat asyula kaman ako lo yalok si mamat taman na aniko kaluwak tilo ko atuk tengah la unuak unuak atuk tabu kau yang nang itu alat cuma ni time itu mula kau jadi waktu ni isu mana kalau yang mengelak semajok time itu mula kau jadi waktu ni mana nuna alat tu yang malali ubang esok siumut sini kau naik lok kali lok sembaga alih esok kalau jadi waktu mula tahu tunggu waktu malu subtang mangat time itu mula kau jadi semangimut kisah itu siapa mana tu kau malok semajok time cuma itu siapa mana ngan ini tu tahu nak payumat tay may siyong huwag ang itatamag ko. Kung na akong malupin ko ako yaw luwang nakpayong ima nung nalaki aluwa na makukukot yaw takpia kata at tanak tumulupo lakata ko yaw naluwak pa yung ima ila ang iyok kakanak tunuloy at tamag ko nung kukusong umago tay may iyok to nakpalaw si mama suno ako to suling niya ima ukaw si tunaw yuyak to kaluwa sibun ni nga gawalo at uktaluwak si mayuk siya nung ima tayo maukaw sa kakatalaw sa mayo takwa inok tigilutik. Tayo malitap manisinit takawlo ni anigalawa kami aniyukulok katigang igawaan niya kalang makitukulo upin na kami kukukutaw si makawyok nukha ngayok lagi siya ni dahil si mga uyakalong kimit at win nalimutan na uyakalok kawtsiyak to kasuk tumin uyak to kula dahil si mga inungmi dahil nakiyalogi kami uyakat nukha tumin yung litay si mga kim maguila tay nal tamano kayo isu magiyabot piyong ito yang upalo ni mitaw tigilok tangar tay chuma si tap mi ni ulok tu tay na inu inungwa ngalo ni tay chuma ni isu manak tu mitaw tik sawlo ang mata ata ta mai nok tok pagilok sa magalo ang ngusin tak mi ni tay na kamagiyaw ko nago unno ang ulang ngalita pag kamagiyaw lilok si mabok tay mangut yayu sa ngutu galwa tay cimong enyok tak kau digilau tak kaluanganu sini tak pemini tu kalau tanya ijo kita tahu kau nago tay cuman angak kuban nong mata tang nengin yu ilang itu mana mata imaka hidup nami tu kau yutu sama tang mau mencai macam mi tang nilu uman lu tay mengaruh lu tay macam pahat tu sama angak kulok tu ilang ini mitau tu cioluangin nak tahu sungu mata ilangit kamu kerja cioluangin nak tahu sungu mata ilang sulangin yang lagi sama kuat tu kai kisah ni lo kartu kasih ungu mijo lo akil lo lo tak pungalum nak kimi lo kartu ngalum ni isu magi gutti ko kanu ilangin tu lo kamu kini allo ko akil ingu allo ko lo ni tanna kangi gutti ko kamu kini allo ko tapi makanu ilangin nak tahu tu kau mijo lo kangi gutti ko tak isu ni angin keluar menga tapi cuma ni sini tak kasih allo ko sih magi keluar mimi ilangin tak pungu isikan tak kasih allo ko mijo ninga wujud ya keluar ka imma ka kanukke isuma taw sima ko yumulukya kanukke tapung utikkan na kasul ko ilaw sima galwa me ilwa no sini giak to kan na kasul ko me unna sirla to ka ta tiak to tap men sini tabim mini tanel simmi sima yo alo qawyo pita ka ko ne me yo yaga tiak me yo alla pi bala to kala ngut u yaga bala to kala ngut lo ni tanel yaga yumu tu na me yo immini kanuli kan na o ko ta ke yaga me yo le taman na lu su yo sa ngut tu utuk dan ngelunin nunna koko ya walu kau jangan tai nel kau ciak tu kasuk tu kalau solo nunna piu tinggu allo ko mana le piu ju mitai lu nunna lai put tai ne piu mitu mi sema gi lu ko uja kata ma no qiyo kau ciak tu kalau inum mi ta cimi ngali nunna lai ta sapu sapu ti lak sema mago inu kasang ni mat ta imaka tan uja kata pung inum muka tan nekal dan tai me tulu atuk semaja ka taku semaja ka ila ningau ke juja kalua ka taku semaja utai me tu tilu ko tapon au yak ko tan to ka manak tulu au yak siok tu ta imang ile ko mai tu kala ulu ko e pui ko kala ke chau ya me pui ko kala nang ning itu ko kawi simatta ka tapan tip balung mi tamak ko suna tu ne kingu ningau asiga langit khot yuti yolo yak pay yak lo butan nali kawi hima yak atok pigi himal lugulu tay me tok ta harum nak tok uppiringi tak uppiringi ta lugi tu naka chaung immi yo o kawi hitu nang wangu sugi yak chaung immi yo tay chuma ni sibulita atok palok simagi nang ngako kaita manna kisian atok tau himal lutik inot sekutu simam mata sunatu indai sunau sugi luang ita luk ta lo manak kut tai cuma ni tokak kesiani atuk tau bagi orang kami ini tokak tokak tu menyium mata si boleh alu tinulli cuma tu yang lo salah gua hidup tu kalau anu ini tanah tai metuk atuk pergi si maja ka imba kesini tak menyium tokak alu tai nau yuk saya untuk kalau tai nau tinggal alok si maja bu atau atau malu ya mitau tinggi kalak kau jangan unu aku tu angat kau biar nang itu atuk dilok si mata panin unu alu tu yang me kisah tak kaya yang wangi mak tu alu me tamana nunna kanuli kenda kon nam no kanuli kenda kon nam ne alu gimme yanga tak mona tak kuti tau bi lok sima me yaga udlu me mulu ikka no me yangin nak to ko imai gun nam ningalo tai me tu tak kaya kallo ikka din na dun na kaya to tamana isu magi siu kali tan unik ka kai nak ta isu di luang itu ko lo man pi luang ningata na isu lek ko yillo ni
2: dan lai papisiurak open living meo kaupa uigunga nililaktuk amaro kaupa unga reagut ilanganitta unikkaartillugu tusersaukkannilaarmiyoq qanatuinnaq unikkaagaksaqqaqovit unikkaartuanit qawiyimagovit nipileorsiunnartugut 1-888-896-4135 amaro 979-6151 kanatuin na terlo apersugak sa nakinakatakarok tugot ni pileon nang miyutit o karaw tit. O kausari ko vi o karaw figi yun nakayak tatigit. O na anila ko makong ma.
3: Ila, o karaw yun nakatakayang miyut si Uwan no 867-979-6118. Ni pileok tayo man na ko si Lone Uwan no o karaw yun nakto si kanutoy na kinakatak tu ilan ni kunan ni siya ngay sa ayong naktoro katang ma kanutoy na apek kutik sa ni piwagyak si makatak tu nga tayo man na kanutoy na unika ako man na kasi atoy na ungin na yung may uhugaro ni pilyak tayo man na kasi
2: no karvik sa tinutik itag migatak haukpat tusak sa kanilang may ugo tuun no katernak pusi haukpat tao

Dung asa kuti si bisi dute bimina ala si kibusi dani yang ngobonga. Lumi ay panganik amire yaut 2026 ngundi lago si kik ngoyal 305 ngoy lapitok. Dung asa kuti lumi dusak sa ulang ajuit abani Larry Watt ang ayok kari yaw su unga ba tulat tabik anya bikuni uhali mahati kami yaga ulak anya bikut pinas dingit katisung mata pinga suri tak kina tuak mata kayang suya mila lagmi mata aulalak tu September 14 ngulik dilo tu sa katsani uha lang ayok Larry anya bikuni pisimadilo ko amalu tanay suli tuak mipat suli CPC kuni Caitlin Joannes uhalima hati livenik umiuyak miumi kalingu napak dumik uhalima hati hakau yu Caitlin kalingu mi kalingu tuki muak tiri yau suuk anguti katutsi hati gini mi umiuyak mi kalingu nika dok makititsi Riyang hati ni mat Men's Association huti minyo miyo yak mi. Suli pinaswa ko siyo lak tumit. Ikaw la jaya hak palay lilaw yung mata umiyo yak mit. Ang uti katutsi hati rin ilo huti nganik. Ukali mabiyo tilo ko Caitlin mo. Tusak sa ulang ayok. Ang malutan na isulim mi bat hitigalagik tilo ko tamani. Kutwa mi pitagalak hilin niya vi. Riyak mit pukkinyak sanut suli pulisik kununabik police service ay si mayuveniu kain namata bike rally hak tisitsudi paisiku tisingwa so tisokat siniu yuni nutsi kain treat nirinasoa walay kain namayu barbecue suli ukalima hati hakain tunga pulisik ko ang ayok ha riyaw huti riyaw so ina Jean-François JF nguni waktaw su amalo Maki putulimik tunggal gaya cuni katibik nunan lima kawan mangani ammalo uha aja gaya hotakan tu paisiku naik tu trailer kami inna polisiku sergeant gaya hotik gaya cuni JP uha lima hati kain nemi jaga maki intito uha lima hati kau sugu ikuali polisiu kain tu JF lo JP lo halona intito kio hotakan tut suli amisoga tak ni paisiku ni Itu tu kita kira lain mata polis ikut akan akau iluani. Sita mau berlay lak tu ni nuna liu yuni tamani nuna bimmi. Ukalima hati hakala kena hunga. Hai suli dan nai suli mi pat pina so aku siu lau yumi tasiu yak mi ni cautik ni calutani yuk music festival lau yuk tasiu yak mi ingi lau yuk inna Nuna bumiyo, Louis Ariag. Tusak sa langam miso ni, nipiliyo. Nipiliya kilaw jaka, tasiyo kami dilong ha. Ahay, tako daka, tusak sa langa yuit. Kapi dugut si, di dugut si. Suli ikalaga ni, ito aso nga nubuyalak tupalo ta. Hiyo nak sikalapit sutalo damani, kukjua mit, ukuyo, ukuyo unay mat, awyak lo. Isuli paliasim mi mat. Ukiamo tiki siata milu yang ego kalau tu saya kalau kalau apa empat ngotak kata tu lo milinga kata lautut mana ikut cua mi suli aku alisilan ni ada kau saya kain dengan unu semua bulan gaya inu nabi minu nat saya pun milu ini milinga juga ikut kucu apa mi unu Nubi ayo milang anak kakdak, suku juga lalang anak kakdak, harus dilaguk. Ano kun ni harus dilaguk, sikhin ni ulo, wan ni ulo, akun ni ngani 20 mit 40 mut sungun ilimik. Ano kaya ngalo, ano kaliw milang anak kakdak, 40 mit 60 mut sungun ilimik, unuak. Uko ni haklo dilaguk, 12, muyumik. Sani kilo ang milo nubi ayo lang anak kakdak, mayuguk. Suku yu, alang anak kakdak, harus dilaguk, unusa. Ano kun ni harus dilaguk, sikhin ni ulo, wan ni ulo, akun ni ngani 20 mit 40 mut sungun ilimik. Ano kaya ngalo, anong kalimi lang ang nagaktak? 40 mit 60 mo't sungo nilimik. O kuning ngalo kuk, 10 min niya nagaktak. Umiyak milo nubuyo kalalang ang nagaktak, umiyak sugo yu kalalang ang nagaktak, stilo unuak. Ano kong niya stilo, sikin niyo lo, oan niyo lo, akong ngani 20 mit 40 mo't sungo nilimik. O kuning ngalo, 11 min niya nagaktak. Inukto milo nubuyo lang ang nagaktak, umiyak sugo yu
Langan ngak tau stilu nuak. Anu kun neu stilu sikin neu lu oan neu lu akun ningani 20 mit 40 mut sungun ilimik. Ukho ningalo 8 minya ngak tak. Pupang ni tumillo nubu ya langan ngak tau miyugok. Anu kun neu stilu oan ni tumik 20 mit sungun ilimik. Ukho ningalo 7 minya ngak tak. Aku libin milo nubu ya langan ngak tau miyugok. Sugu yuli tu nagay hak stilu unuak. Anu wenne stilo sikhin ni ulo wan ni ulo akun ningani 20 mi sung ani limik. Ukho ningalo 6 binya nak tak. Ibu ibe melo sallo ni lo sugo ju lang nak tak mi yuok. Anu wi hati gin ne stilo wan ni ulo atwak ni ulo akun ningani 20 mi 40 mut sung ani limik. Ibu ibe me ukho ninga 5 milloni sallo ni ukho ninga 4 binya nak tak. Kang suya miraklan lek milo sugu yu lang nga tau mi yugok. Anu kun neo stilo oan ni tu mik 20 mi sungu ni lim mik. Ukko ni haklo tilo 4 ngu yu mik. Hoak ta milo nubu yu lang nga tau mi yugok. Sugu yu kalla lang nga tau stilo unnu sa. Ukko ni ngalo 5 minya nga tak. Kang su milo nubu yu lang nga tau mi yugok. Sugu yu litu nga hak stilo unnu sa. Anu kun neo stilo adoak ni tu mik 20 mi sungu ni lim mik. Ukho ningalo 7 minya nagak tak. Aw palum milo nubu yali umilang nagak tak mi yugo unno sa. Ano kun ne stilo atuak ni tumik 20 mi sungo ni limik. Ukho ne haklo dilo 6 sungo yumik. Tasiyo yak milo nubu yulang nagak tak mi yugo ukho ne haklo dilo 6 sungo yumik. Tamayan lukut tuwa mi kangyak suwalut tuwa milo. Nubu yabalo lang nagak tak mi yugo Ukho ni hati gini stilo 5 ngu yumik. Apain lo nunat siya bumi nainami ala kailangan ngak dami yugok. Ukho ni ngalo 4 minya ngak tak huwak natuin na kaya hak sutilo guwok. Apain lo hope tayo mi ala kailangan ngak dami yugok. Ano kun niya stilo nik yulo atuak niyulo akun ni ngani 20 mit 40 mut so ngu nilimik. Ukho ni ngalo 6 minya ngak tak. Amalo post bill makkovi milo. Allah hililiu milang nagak tau mi yugok unnu sa. Ano kun neo stilo nik yulo atuak niulo akun ningani 20 mit 40 mut sungu nilimik. Ukho ningalo 3 minya nagak tak hoak natuin nagaya hak sudilu guok. Tako da kusil ne tiko hawisa kain tangi unnu sumulang yuit. Nuna bimmi, nuna tsebu milu.

0: Jacob Bergerud, Mahay Lot, Chip Mahay, det var lige også med ind. Han var nyt, og han ikke aftalte med jer, men min ikke var ikke så stille, og når det er ikke så stille. I det sagde vi, må binde ham, i det sagde vi, nu. Men man, kinder der, så nyt inden mange til. Jeg har lov at tage ud til det. We need to pass on our knowledge to the next one. So they meet to me. Kohan mola ulo. Tiba mera suala ulo ulo. Kalot kido no kalan nito ulo. Pero si ulo ngayon lahat.
1: Tema di. Pilagibig ilo at akatakta si idlo ko di si ikila umat. Taman na tayo kao sa kaya kong nakpeo.
0: Si ulo ni ikit din tila ulo ulo. Hawin ako mito ma. Sinito niyo ang 6 in the morning kasi ni. Kau lawa aku deh melang nanti lo. Aku ni kau inut tu kau ulai. Masak semai saya halo mak. Pana lop tu. Saya ngusung bila aku ngalali. All my time ni semua ngaso. Sunahan itu mimpiat tu ini len. Ini tu sunindo.
1: Kucu mana tu kulolop tu. Ikilau tu lugu dekang kanok. Angut ini atu isi mana pataman na.
0: Atu isi mana lagi lah naro, sunali matseno, kamah telau tu, buy equipment. Langgoh telau tu, haluna hotel tu nanti telau tu haluna. Hey, so what's this place called? What do you guys do? Lalu kan ngoh se omota. Jokingly anyway, we pretty much fix everything. Lalu kan ngoh tu telau. I told you to play that when I touch it now. Lalu ngoh tu telau, but it is only telau. Amis perlahan, amuti kami terjeep, inu duka dah, inu muda, ini dah dat, lama, hampir nak call lama yo, biar lepas merahlo dengan that building, amalo, ilang nanti wah borderline, merahat ni lama, di kolat area, even down to the, tu kelar tu alam, tanah kelar tu lah, sadin nanti mula anu, kami nanti kena bersuap tu, bagi kau ni. I got to learn to a teach. I let the glory. We fixed them for them. Mosquitoes, Hondas, generators. There's plenty to do with motors. Malo mahalaga ni. I did not gain enough that you got to learn up. I need pays up. I'm feeding the early low low. Donation the cabin in nulo. I got here a lot of to. No ne meti ko meti ko nulo. Si ulo meti ko ro somari low. And nalo meni sa talad diwo. I got to malo me. Ikolo. To support, nunami program, matipiko program, hotel kaso mo tek na loy kerts yalo lo, malo, ang overak ko donation do kana ite at lor mili, pil na ilang ite na kerts yuti ilang mili, malo, umet pa ko di kita dalom na ta, di na ano ordo at lor tni, ng chef di lumat, ay nila na nalo to bilang leo, upang tolo. Ini hanya awam beli, hanya lihat agen lo, isu mana ngas jenis seni lo, dan tema itu lama ya.
1: Tema de, ikilau mela, sebab mak belajar takai, sebab nak setin ni asyik ni, illo kotik sakta, kan ngaya ngawak pisi.
0: Agen lo, ini lama mak lumihat hamil dengan ni, karena aku, tujuh tahun ni nak, agen awam mela, mela makau ni makau ni, timnya aku cari ni. Sinulah saya baca tu ni, upalon ni umet tak, ini semua saya telah ngarengan nuki umi, kahit petir ni pak, kita kahit petir ni, tapi tu dikit tu ni lama, sebab 30x50 box storage, tengah ni mana ngol miola, dah terap cuitir, nyam cuitir, kau latung le, apa nak sorang yang bermu, ane langgai langgai nak tu ni,
1: atau nak tak kahit tu, atau akses ni.
0: Municipal di kuno angit terbunuh laut tak ada isan mitau laut. Donat kor kumi yang lawasi for now lor sat laut. Grab me ke nat langamio tinggal hal jota. Sana bikin demo nanti semua mitau laut angit kena dalam ni. Anak itu mampir laut juga. Kamu ni kan di dalam ni grab me terlalu laut.
1: Sebunik setin ni le kisah mili ke angai tak kuyu magaya peo baru ni kanu iya kan nang ni usah rapisi.
0: Sinunik ka ng mili, takong nangot ta ka, damatuman eh, ang kertuit sa ilil ka. Noon alip siya din na, sumunil to kayo nalaro, tila nang nito ulo. Pinail siya at tatulaw eh, pinasukwit ay nakarito kay Nat Lord Matala. Ako ni Kalaling at si Rosa Loro. So doing ito kay Loro ako ni kasi legal stuff na kwa no paperwork kay wala si Alot Trelot sa dito ete medical alot to. Iwan kininda kung nata tiwala din lang ito ano ikaw chumanik tinil no nipsi ko lolo chone no naltini tamatuman ni motor alamiyo karakterin din lang ko lamiyo wala ano wata ka ba
1: Kuyan na may kapaksa kong naksakatara kayo kausik sa kakan nito ako ba o karekan na rin nakibuti?
0: O kausik sa kanikali, o kausik sa kaloral, ano na, ako may umatuin sa ngay karusunik, kaya ando sa umay minyo. Nung may lima din ito ba ako nagtulot, kamari at Celtic, nung namiti ko may tiko minin long name, kamababi ko ng long name, into isin na yung scenario ko ay ito, at sold ko lahat, kumima, ilan eh, tinasuti niya.
2: Administration
0: like niya permit so ko to lokan
2: permit ko la to hours mail me to ko so malo so log me ramo mechanic din lo ne lot so pretty far she will me na how to get up tomorrow 2023 and what building about the whole big to me in September 2023 I'm malo quito me han el official opening for that building was 2024 February 19th They made an early call. In the hotel, I love Mr. Zen, that cut in meeting. I thought she could let it lop your room down. They looked tomorrow at the wood. In the Angle Peter Saturday, you would lay on the music. The service is a fully motor. I must among the Kalamisuri, you could long motor. Hurry, I thought to my vote. They made a lot to low.
1: Queen, the meek.

Kuya Nami Chovy! YouTube channel talaw kama so ko sa siyo chine takon na katakon na to si aw lagu singin ni ilin niya kasi suli makin niya po nga inusit chine na ako tayo nasungo kata and inusit ma ilangan ni tana panel to me unta sayaw lunga no ni ko gama ikalong no no na sayaw lagi ginago ikalong ni ang ikasit tawalaw katalaw si magama but So lo ino sini panel to go to ya tonga tana. Kukita pa me pingo akatunga ingi galera lo semaya. Suli makin nya ponga.

Onnuk sa kun alak to sit sa examen CBC UK of Doc Jimin. Ublumi Tuesday o Tilugu, September 8. Tamani akatiginak tapsi mga Roberts Abitok.

ila sibulak pami sila kanwin na siya ang mga atak kalimala ulog ila tamani kibalang mit arbya ni piya kalung unog nuwiya na aktugok o ang laro ni go 20 una yung niya tamani 6 milunin akago sa kanilagata o maklunin o ang nago maklunin 20 mit una yung niya tamani 11 migo maklunin kanatana minamatikya jami tema unog nuwiya na aktugok Nigeloni 20, ano I clear ya sunim, uni net money 6 milunim. Akago no yego matoro, kanang nero masuni 20 mid, uni net money 11 migo masunim. Igluliga jung milun look, no yen to go. Minituin a relic unwao. Nigeloni go 20, ano I clear na sunim, uni net money 7 milunim. Akago nu yugo maktoro oang nero maktoni 30 mid ano I kia o maktoni blukud uni yung niya tamani 8 migo maktoni. Kamani toalit unnuk nu yu naktugo uni yung niya tamani 7 miloni. Akago nu yugo maktoni nigero maktoro 20 mid uni yung niya tamani 11 migo maktoni tekani kamani toamin. Salam mili unnuk makagunne palianang na akta oyuk unnuaw. Une yung niya tamani 2 milunim. Akago sakinilagata ko maklunim. Oang na ko maktoko 30 mit. Une yung niya tamani 4 milu maklunim. Nao yan ili unnuk nuwiya na aktugok. Oang na naklunin 30 mit. Ano ikliya ang naklunin unnuaw. Niglas yung niya tamani 1 milunim. Akago sakinilagata ko maktugok. Oang na kumakto 20 mit, una yung niya tamani 7 migo masunim. Tagwata ko sila timin na sa kiyaw ila, tamani kivalamit unnuk, makagoo.